Esta común y conquista de Jalan Jalan Chi cooperativas, se fue en el Jacque, le naque que es ol chi cabinque, sali Jalan Jalan Chi najer, sabarque, na culatilisquia, le poctesibal, es el alja in, le nacoxir, es campal, le nalebre, es campal, le choloc, sale tian, rafalal cutan. Que abscus de cobera a tio cuchichi culac sali muepal junjo sali cooperativas sali junjo chi muepal sali alepal sali tenamit taquiana bar na que estalimanla es malaja que al bar na que ech ol chi rabinkilch que abscus de cobera chi rabinkilas quili junjo chi esilal malaj li nalep li nakotsmank erikin rahlal kutan sashkawa li nimla molam fedekobera li nashkal shpech y angelak sali hunhu chinajer sali hunhu chi cooperativas nakakebe hun li nimla sail chola chukere chi hunilesh la esh li kanakakwa li sahil poyanam li kokal li nakesh taliman kelak chibar Kurumakbe li sailech ol chiru li lop la sakew kain li kamatan li nashri kuchik li kakwa dios renak la o taruk to kwang erkin taruk te shkoch peni re shkoch pal li boshibak li nale li esilal chiri shishkunil li napano mang sali hukum chi kooperativas man la shishkunil akwe li nakul man sali kasutam shishkunil li nakul mang sa shtepal li katanamit Guatemal shishkunil akwe li na ilman li na biman resilal to chi kul mang sali halang halang akwe chak chi naktil tenamit shkwent li ruchichoch ko akyo kochak chi seratik payak erikim rubelak shuwab li kutan kochak chi numek nakakere tal nakanao malak nakapili esilal hunho o haan napali railal li nakulmang malak ikuwa chi kulmang kanakuan esh komon ut na kulun akwe sa kapean malak chishkunil li karo nashkam chakaan nakos chakki akya li bar nako talimang man la es na que cultica la es aquí na querer man la que es rec ankel chisconil y majelal li na conume qui ut di na canabe que es ka comon es na pa qua es ka sit en cartic li angela cartic que vale pa chol chi ri al chi chol an ankel li hu hu chi angel li hu hu chi aquem li cuan sel hu hu chi cooperativas aban li canaka qui tocal malak li cholchok chi ko haan ril pal nak yoko chi pa wankil li kataklankil ho chandru pan sa shakrap li hongkok chi cooperativas li nale malak li kaush haim chok ere chi hunilesh la esh li yokesh chi sholominkil li hongkok chi cooperativas nakah nak te shok chi chabil li esilal ha kwayer enak teke chik angelak panak kwanchak kutan kwanchak shaman manak kwanchak poanak kwan yoko chi shkultikal kil chandrahu li shperesin kilik angel hu hu klita kwan sa li kooperativas rikimbi ha kwayer eshka kumon nakak ta kanak chi chol chochero chi shkunil li esilal chi shkunil li nale gitan tota anuman o lis komon li kataklankil la o li nako okeng res horominkil hujo chi cooperativas shpana kau nakanao shpana kil li halang halang chi taklak li halang halang chi angel aban kwan sa kapen sa kalshke pan sa shpeul li hujo chi nalip li hujo chi angel ut la esh malak la o li nako horominkil li hujo chi cooperativas dento sa kapen shpana kil akyal maon makau li taklak sa likapen tento takapa takal ho chanru taklam ilo ku ishpanun kil chi ho kaimbi esh ka komon na kak shkulti kankil cheru che hunilesh la esh li ka komon li kwankesa li hunho chi kooperativa sut na kikyal e chi holomeng na tento ril pal chanru kyo chi peresimang li hunho chi kangel tento shnau pal bar kwang li ati kyo chi hilok bar kwang mare toko kachin li shpanun kil
kabano tento takil takaje ubeh li naleva kwa ye inga ta sa sa kachol bal rakhlal po rakhlal shama mana rakhlal o la hukutan chango kyo chi shik li angel hong hong chango akwi li sachom li na manu mang sa li hong hong chi cooperativas wana kultika kere na kaan hon na lev li kwal ahel ru taka esa ah li kwal ahel ru taka eka chol chi ri bal shpana kwi kau kyo chi shik li sachok mala akhtimil na pere si mang ki hong hong chi kangel wan karu na chal sa li kaben u ika tentora takulman haan sa lihunghug si cooperativas. Nakakake ko ang taro kachal sa kapel, marehon li mahelal sa barko inak tertos teram li sa chom na runakwan ut li rusila li anghel marehon si kopaya. Tento takake sa aksis kunin li naleba kwaye eska kumon tento takil, tento takanaw chang kiru kyo chi shikli kak angel sa lihunghuk chi cooperativas kocha li rokikli tumin akshkwan kocha li relik akwe li kyo ko chi shokpa li resilal utretalin sa lihunghuk chi cooperativas shma nakwi inga chol cho chi ko li nalabhain chanchan takwi mare kyal sa iq kyo ko chi ek chanchan takwi kyal sa iq kyo ko chi shma nukil lihunghuk chi angel shma nakwi inga sakal Cholch ochi ku li resilal ut li retalil li rokit li tumin huakwe li sachom sashkash li hunghung chi cooperativas. Utlaesh mare te kaushla kautnak yokochi atinak chilish li nalepa kwaye naktento takil chishkunil li kultikang li yokochi kotspan zalekyang chiru li sakew kainan nakwan sashkawanak akyochi shikli honan ut kumpat tanu merchik li kutan li shaman li ko akwe li kyo si chachi ku kwi li kakwa dios narak hokan kwi li kawa dios akwe tishk el kahonan malak tishk el kamatan rek angelak ut rek wang sa shpen li ruchi chocha kwa ye tentobi sakal re ru takil ut takapano li hong hong chi angel li hong hong chi taklak li kwan sa li kaen li kwan sa li en la esh shpana y para cuan fixa el conjunto de cooperativas dentro de cada una macua el rey ilang macua el rey chunlag macua el rey cera y que chico cano maca una virusila y taca tau malak el sachvali onal yoko aran macua han dispeul malak macua han dispeala lil es acomón es para macua y yo que si cabinkil chiru li kutang anak kwan tento ban rahlal yoko chis tau pal rusilan li karu takapano li karu takako li karu akwi li kwan sa eben tene pampil shpanunkil kona shtakla li shakrab li hunfo chi cooperativas ut kultiko erena rahlal akwi na kakotz erikin na li kwan sa li hunfo chi cooperativas na shkesa kapen hun cholok rahlal kutan Mana kuing anak kapano haan? Yoko akwi, chikanag, chishbe. Utarin, nabali etalil, nabali esila lakwi. Dinaruta ka toch, manak. Dinaruta ka kot sa eben, chikun leshla esh, nakikiretal na. Mare, nakakienak lao kwal chapil, lik angel li nakapano. Aban mare, kwan hala nakwi, chik li komon, li kosh kawresinkil ri, chikus, ut sa ikon kutan, aanchik kwal chapil, kishpano chiko. Ud nak taka kere talao anjik kwang sa likana anjik kwang sa lena ah awan karus kulmanara chanchanta kwe shka koho kachol she koho ble chol ingachik shishlu malak ingachik shera shka uresin kile ere ud khalanjik shkulak sa li nahel reshpanun kil lik anghel kwal shapil kuchik likyo kesh rakchak shpanun kil rubelah malak likyo ko rakchak shpanun kil rubelah Angel Biru taka e kosh komon li kana leb a in kosh komon li shkawre sinkil ke nak mahun sutras taka koho kachol rikin jishkuni li karu yoko jishtawar kriya natkon us shpelik angel chaku to nak ta kela e rena kula rena kabeh wal chapil rakuchik yokat jishpanun kil
Obresin Kwanza de Capen, Likata Clankin, Nakpon Kosa, Likon Hochi Cooperativas. We are Nakpon, Nakareta Labna, Mare Inkahol, Chapish Angel and Kili Cape, Mare Inkahol, Chapili, Shin and Kili Loblate, Ruli Kwanza Labella, Mahokan, Tuchita, Vanu, Inka, Utuna Levakoya, Naruta Kachapa Nakpon. Mare Kokish Kores in Kileri. Sa lihong ko si cooperativos ko at kakotsak nubela mare tokes si mes algo lihong ko si angele al mare si tokes si tingkilo li nafer li nakwangu si tingkil li kapes si tingkil li tse kung si angele karo li nakebano aran malakwang angele karo tokes si kwanu tin ahun kaoresing si tokes kaya nak inka te tikip kwanu kil ko si li angel Konakse choy chiruli chaps nume malah nak choy mangli chokok mare to chiruli chap hain sa istik na hecha lalo na rasti wal hain nak inkaw kusik ta chapli kahele pal konak sa kanan tentol to ta kaoresito tentol to ta mesiru tentol to ta tiakwasi renak tishpang kusik lishk angel utli na hech malakli ochochnali na oksimak Mare kwam ayak li okes aran ruta anu machi hoka anak kwi ta tikip kuchik li angelak hink a ten tonak ta kwil ruta anu renak ta chabi lo bresi renak hink a kuchik kwanka cha kilal ha chiru li chokok li tiklakre chiru li po mare kyok chichal chiku chiru li kutan di nana chok chak paman kwanko sa khun akhek malaksa khun honal re shkawe singkil ke chichabil Renak, chahil takabano li kanhel. Renak, ti krahlo, ta el malak takabano, li lok lak kanhel han. Aman kwi la o, mare, ta kwarti kachol, li ka kaushepal, u takakye, nak to kwan ki honal shikure nak takabano, nak takakeretal, naru nakos tau li kanhel han, naru nak kulon, ut tohmahe kauresim ilako rish anunkil rish tikibankil si ho kain bin nak nakachal ka ere rish kospal li hong hong chi sila li hong hong chi nalep erikin chi kunilash la ish li komon khol kuchik li joke chi holoming aman kwan kesha kwila ish li komon li nakish oken rish tiang ankil li angeli nashpanu la holominel y con que el consejo de administración na que se querula es renak tes oken kreshpanun kil hun atlik angel shpanna ko na kwanga kuchat li kawresin malah li solo kru belak nak inkana taklok li honal inkana taklok akwi li shtali li komon li na ke oken kre holomen shpanna tek ereta la es o bakwi na kwanga o shali consejo de administración re li hun hun chi cooperativas ut kwanga shpene vale rizpal chishkunil nakyok si Beck ni halang halang si Angel ni nalipya in tento taka eslo al tento taka iot taka ano man mare na palsut na kulat kikin mare na palsut na ka iot hindi ano ka ano malaking ka naka e si Angel sa kapembi kwan ripal nak yok si Beck ni Angel hong hong si Chabil kotoko si Shkotsbal anak kwan yok si Ilmang nak yok li kawresin ka fi yok li tolok sa lihong kong chiko operatibos ba nak po akshka kultikache rom nak raglal kutan nakakel ka e malak nak ko oken sa hunak li kawresin sa hunak li tolok ut moko naruta nak takakanaki moko naruta nak yal chikibiki wakwi takatsap li mataneha in sa lihong kong chiko operatibos ko asociados o asociadas a los conjuntos cooperativas tanto taquan li zacong tanto taquan li oken ut tanto aquí taquilat rusila li ángel zacón li cutan utan aquí gar li shuash multi kangel jap riken o belar nap mare se juntan taka keretan nap ta shik chius li sachom Utmak aqui li rusilal tishkana. Aman haan naru nakatauru chi chabil shpanak. Nakanawa aqui nakwan angel ta anu mare toko anakwan chokes chishtiki bankil. Mare chiru li shakit li chiap shnume che tiki baski shpanun kil. Aru narak kebal haan naqui tento tanume kun chiap, pip chiap, oshi chiap. Renak la ishte tiki rilbali rusilal. Karuna rasti wa hanak
Si Rocha Fakwaya, Tokyo Kochi, Oi Benin, Tokyo Kochi, Chola Ninkil, Akim Ka In. Laru, Akwit, Takatau Jirish, Hanareba Kwaya, Eshka Kumon.